0: okutata ti kosile lo wa so di pataki igun ile mo wora mi tan kini mo ni awon eyan wa talented to me lo
1: ben sir
0: sugbon o yo mi